Ugatate zunga tate sanga Imane lunga manelanga Dive putunga visisanga Denge koyo leyo Ikangu chalo ngatandwayo Ipe mungango ngatengwayo Ipe mungango ngatengwayo.

0: shapatlio shapa.
1: UJesu ufele izibi zethu. Sifuna nje iGospel Wire Wire. Kuzoba mnandi, siyabonga DJ Cleo, siphethe kahle. UJesu ufele izibi zethu. Esikaleni

ke bentse go jile ka ie altate sa mna kwa ngweleng ngwana mme ha o le radio radio ya rena tifela ntate ha le radio thank you obrigado na cancer sharp atlio sharp.

0: keruto na maskandi Afrikaans hierin.
1: Ayata maskandi Afrikaans mana mayata skapela pingu kaje kulena. Kajeva le mazu, nakae mazu.
2: Kupuga lapo. Kupuga DJ Clio jembe valo eskaleni.
3: DJ Clio, ungenzani psuku ndoda. Sawona DJ Clio, ukhuluma noSlisha ngase KZN eDurban. Hayi abona njengamanje, siyakhala. Ngiyakubona ndoda, sifuna ukufaka ibhisho manje. Ngiyakubona, ufuna ukufaka ibhisho nomqhele.
4: Shapa Clio, shapa!
5: Ubo Clio. Hayi lalela. Uziya la ivozi lo. Hayi lalela. Hayi, ngiyakuvuma mfowethu. Yabona makuthiwa All Star DJ. Hayi All Star la ngempela mnganami. Hayi ngiyakuvuma. Hayi ngiyakuvuma Clive. Hayi awudlala. Awushayi nami.
1: Hathi ngishaye mntaka baba.
6: Esikaleni. DJ Clio, you master. Favorite tracks. Away, it's your boy Devon Jay.